0: ya kwanchire mitua tight miye bibia nansu mi hoshe mini aba ma
1: onyame
0: sa onyame besra eye sera ne neikunu Abraham na bobia sha yodi so a eye deyara ebebe mu
1: onyame
0: ya de nyame akabia onyame beye.

0: asimu tuku esi ashe enye numunka shuse amani kel charcoal toothpaste insunie yeti center fo
1: midi ya maji kel charcoal toothpaste atubu miyusu nano pia na jua mikodano ema misiye fita confidence level kwa su etibinama na misi 32 nini negusu
0: enkane nwa niya mame nimdibi

0: Nyame ebeye. Why? Amen. Nyame beye.
1: Amen.
0: Inti abane se edi pa ne da wa koma so a ho sese. Ewade de bedom. Ni mse ni ma na se ni de. Ebe kan se ntare de nyame ya dom a. Kakra kra obetime se nya bio. But be bia wote no. Ana bebe akotena ho no wo peche no. Ese edi pa ne da wa koma so.
1: Sia liam dama kuma so se obi beye ma duma nanka ibia single room self contained bia nanka makwa akwashe ho e na ansa na nse no kra ebeye sa no mpo no yo bia abrabom kakra fa me ni super na dia esi me ni sa mpese meye nanka me boaboa me ho na makosia adepam na eye achede a nyankopon di acheme mensia ba menimuye intino eno na meye ne kakan kakra edididie na na dia o majum se meboaba kakan kakra na makwa ko polish aha
0: ena we asan ba betu
1: we asan ba betu mi account no
0: Etie for Mr. Mwanda. Me nim se we de ye wura na at habi. Se betimi anya e dan single room kra de ama no. Wode ye mpe gear ho se single room no. Na ye 300 or say 400 and e de omo ye pa omo ji 2 years. Ne mo ne be dom ye bia. Debi obetra no e ho hia pa. Atari ni sa nema ne de nyame na domo a unya ni bibi kakra bi a benda boutique no betumenya ba komi ni bi e de twetwa no kakra ba bi obetra no ehun hia enti me de nyame din srem sene ye nyina ya gidifo na ye tiase se omamu won hira sene ogie no me gidise no na gidifo ye de ye adwuma na nyame nam so a wode hira yen Mini mse, eye do drono, nina sawa hawe wibi nsu atuom, nansusu. Nia, eradia ka, ya koma, na yede ne shasi yini. Tiyebe strese, mube buwa, na adia bakua, mikanshe eradia nunya mse, mibamwe ni mse ya, mumu meni munguasi. Na muye mani yefe, edi she kristu diye nunya, ema yede, sidi enso she wubia ni wura ho na osun suso enim ema ne yefefefe ni enam sa kwa no so nya mu nhira 0544 241685 na ni ya ne ye ni munim seme Nyame adome ba ne se ya. Ye be hwe nso so se. Wenye ba bi atena. Na ansa bi di ho adanse. Na se Kristo de anu nyam na wa. Nyame fa wo so bo aye no. Wo so ahu sampa. Wo 50 cedis so 100 no 200 ne. Wo 1000 na wo yi ye no. Se be mai 2 anko anko di. Nso de Ewurade adome enye sa. Inti mesre. Momwa munikan moa ne urade nso moa mo na mami ndika mo so mpa ye se urade me nya nkopon a otumi ade nyina ye ene waba wo ya ba wanim ohun o hawo no ne nyame wa kye ne kwan san se wo urade na obetumi aye nti waba wanim ne de na de se de ba beto wanim Papa yam pa bone se enka adofo akoma na unyame enhye wo hanu unyam na nam saa yon so ehira wo mu amobeyi ewrade e bom pa ye obi bia obeyi ni teku ohaw ne amane dadwin bi dano so a ewrade fa saa for the boy so yifir ho na enye nhira de Fanshe wo Kristo dia no nyam. Yeda wase. sansa wo na obetumi aye na waye amana ye fefefe amen etiefo momo ame ensuya simi hello number is 0544241685 Michael Boateng nia obeyi bia nso no ye bebo so amoye kun se ensu wate ensu nyame beye ensu nyame nhira aye charity ama tiku kwama 202 ma charity Yamin shaw. Sa for the win, Miss Mabubu. Said that booby. Na, me dear, a radiatum, a mamma tear for a bassi. Yamma matia for a bassi. Namin nimminia, a ye. At the mammy name of Busia. Nim saw soon him. Hello. Yes, sir.
2: Good day, hello.
0: Yes, sir, master.
2: Let me also know what 2 minutes you are under the government banner.
0: I will find him.
2: Oh, it's all.
0: And so, I'm going to you never be a nature man or one. But to the Ning Nature. Me fa no ba ni na de no be kasa wai.
2: Okay, mate.
0: Ya me shira o. Ne chi no. Me fa no ba ni na de no be kasa wai.
2: Okay, mate.
0: Ya me shira o.